0: government. Gini biti ako wat, igang ifonye mapul, mapat baton weng mati ya gago district. Minel ni, igang fonye ki ati ila ti ilo duju, muti yon kwan, guti yari gang kwan. So, yon la nyon mabig wako la ti ni gang, ini yon dapa we ang wen, gini upotor ti matek tutuwa ni ya gago, kibi mako dano beni ye. Mufonye mabibir pe gang kwan ni yon yon ni, nyon mabig wako la ti yon geyo gang, kini yon yon ni, weng ni ti apuerte tik. Manu de fobi ye. So guaka mada wacho ni ten gang kwan.
1: All right. Meno kita chekere la wendu yo pe la sa bridge giken kiri ya chuli kan no luten tia we kwan ma pol tutual West Nile bene kara moja ki waini ti ma rat ma bene pe long lare eno kita no luten tia we ko kere ki kwan no ko eno no luten ma te tia no ti kin pe ti ma duwa ta ma bene no cha es palutian ma mer bir mari mer bir gang kwan mi la ta Wero ki ya gago won koma beach men Wilson to wa ni pebe ye ya gago ne oni po birti ma twala twala ma ina kwan cha ken ndu ya pa wi ngwan la wun diri yo kan yini ti ya gago ken ma ti awinyu lok wek piki mari twalo te anu du yo wen gan kwan ne ndu ya pa wi ngwan tap ina kwan ya pe pieno to Wilson piti ka tuga tuga kuno kan yini ti matata la ditu bu wero ki mara
0: no
1: no e kom lorada
0: kom bal malo yinge obe
1: kamente wero kwan mi di yoni obe rupere yindak furi mete la tien obe tano chake no way ene bi mako dano ko duju bi chwa lulu tiano maka megi gang kwan ya gagu kuno e kita no report tiga katika rika kany
0: so yin mape ibi timone kere ngini tiyo bu mare jemine po bebele ma yoto ko boti yin matuala atuala nerga ma mete ma tiano tiano pi gang kwan Itu allah beri gue betie. Pepe nalu badak ni wek. Tuan luteni gangkuan, tuan luteni gangkuan. Wangi yuli ping ride mater. Entah macam la gago district local government. Gue ye lema dah kilo tele makunu. Manok na hot kimi ni. Murang mau manok na. Kerja beti peram food daru tuju. Entah food one kara. Katil kilo mea me pala mea makunu. Mina ni jemu berutie. Itu biar mau karo. Ana beri a gago kiti a beach. Kamu no kimeru ulto daktar mukane ma ukilo ma ukwans maromo piara abitiel we aboro katil kimuranga tans maromo piara de ko donya nero eone so wone ar kitwal kergi store kibi berikar mi pokogi panomo ger down do en foot gitika mete kitera bodul mukane ma par patu duju mine ani kibiro ko tiel ko gi wek jimne tortu tumabe otherwise pigi wer lo kake yugen nuti an wasi argan kwan ma talu nyori yelle tikany kuja kan kuja jimne tertu ben mabe
1: Right. Meno kitano chikere la wundwiri yu ikudiko mini anumatien. Now, Honorable Member of Parliament, meno miya Gago West, chino, ladita Honorable Anywa Ricky Richard. Ulego ni, wiki kumi maki yarugi enene. Wiki kuma chiel konu la telemo ken maki yarugi kenyo. Kira no dongini deki karmu karange chalo gira ngo. Kong di ti kere, wekdon exactly. Logo kubetie. Kira no ikarmu karange jini dek no en, nyoy dek won koma chiel.

dong ko na lu bu bir ki kar mi chero lu akoti bu po yu leg batoro mi na legen gotor chingi ga chel por patro bola le bu Democratic Republic of Congo do na ga dan mara ma liba de kolon aje yin ko ni loga ni na ka de pier bor ya bor ta na de ga ra pa fa ma ko wan cha ba bir ki ko na de cha na le ko na na na je nga gas tin bol kon loga ni dong ko ra ki koren Abili na yagaga din sila idang yang gacalo ka pina ditin mo kakwara na dito pa ang malipa ki kong lir pangyad na pinginya magino na dong ati katapa kataba kong lir na kibira li kong lir para cho na kanya di lingyar ng sap kong di yagaga wal ina li kong lir na ito ka naman ati ching chabi ar kanya da bichin ito na bumay na hali gari ay piyar o bichin ikabir na kanyari wad na vile jika jika jika rin naman ati kilometa marang ariyo ki gang machaka nyo kong na bang kwa ni kong dirman ng tiyar gili di lom pe chabed na rama ya de kolon wang kong a chien na mawad na vile chama na dito kwa rapeta gwe wale kong a leng luti ang wano gen yitika dua yigari ya ema yigen go birgi kare men na mo kong dirman yung yigen go nga wajgen na mama kuok na tek na lagitan le diang mo yata ang luti na ima chachor gore yung bo luti na kadang bo na luti na gen go birgi kare mo go ang ching bora bili ka bili guli mo kamano kong dirman nanti yen wong kama de kamerun sab kandre na de to kwa sande to yo wati kama ne ne ngi to mo gi ken mor we ngi mor ko ne kichar eno pa kero ba kachel firen wong kama de na ga go la de to to un sun ka te ne le kama de kari le pa de pa ngi to mo gi ken magin gi wale wat na kama gi re ne ne mor gen go de ki kar me ku pe kachel kya birin ar de sin na ga go

0: me yero en lo video a chalo na tameno bin bere kan ka no mele ka king uyo amere chalo le kom pe lo video a tameno ti e video a chalo a le ber kan ti report tameno ti ka tu in kom members ye pere we chel mono royo a succession committee to a ber kan ti ka ni aditi an metimo a pe ali ed a mono king le we video kon no kwer gena twat no kamero ta karni king uyo ti kan ti ke ati no video one dar ke no chimra pe fun
1: Hello.
0: Apo yon?
1: Apo.
0: Ake lo king ane? Tiko chini?
1: Intel nam, Frank.
0: Hmm. No, ane timer kitengi. Alright, orwenye, eno koromi nga mono te time area maka mege la world value. Chidi iberu kikare, mono me bong chindani chela rea dek mo. Moto tek to 12 tiburi ina meniti dok biya chara. Mepat pat, mani ti temi di cheng menye. Matin rap FM?
1: Mara.
0: Yes.
1: Kirim gabe.
0: Poet wal kirim gati.
1: Wal pade do ni no bae te yedi di amot.
0: Kenge te yor mer.
1: Atir gabe te ya tuwa se di ta ko de kanu wenta.
0: Hmm.
1: Ah, adiar gi logo.
0: Jordan.
1: Ah, ga re o be la ge ge.
0: Mhm.
1: Ka ge.
0: Ake.
1: Ta wa la o be la ge ni wen.
0: Hmm.
1: Ika to ko kirim gara mo ge ra wa fa lu.
0: Chinga te kuwarubiru ya rinye kena nwenkira kwa

ta mono ko minuta karro karajel ke henno edi cheng meni no atin la win radio men ti mo podi tolo jarbe ro men na bi che ro men na daka bar bar bar men wa ke yen le remo pidi cheng meni ti ana network ko tre yenge mata ko ton ba de ro ber kare mono mata mate wa ko to bi ne kitam airtime I mean airtime pete bi na win radio a be kare mono mata mo mtn wa ko to don te la chi mo radio be kare meni mo la remo rap fm. Sore network bugatir e jarabeer ngwen jarabeer bicha jarabeer ngwen na bicharyo ngwen na deka bora ngwen na radio wak ono toy bete kare ngwen na yenye ola veni ane network kete nyere tek tekora me pelara na win radio bat pude ram temo wak ono toy daki ga reo mwen mudu ni wati kere yore mabe na win radio bete kare ngwen na yenye ola veni irapa FM.

ba nun ko per ñi ko ko no per wa ter ñi mat wan wa ko mo ci no ko ko no ko ti na ba ci ko yo wa ne yo pu yo pu ri bu do ko ma do mo ni ma nan ge bu nan ba be fu do pe xni gen dak ki ka pe gen go ba do kere so ke ko ni ñan to wi na nan ge mo ko kan ci re ti be mo no to mo do wa ki pa mo kalimani umon kap na video pe da wa ni ki mo no mo ko ni po mo ran ba ri yo ran mo ran ba ri yo mo ni ki ya pa ki pe ra ni wa ri yo ki ne pe ra ri yo fo ra ba ki ni le fo no ma pe ra ta ma dar ma ma ta ko la ra ti yo do ko ti ta ko di ro le mo no ja ro go ki man ni yo a ju ga ti ro ma na man ma ma do no ti ba do na ta do ma ko fo ni ma ko ni ko ni ma ka ni ti ka ti tro ni di ba wa ro ki pam ni fo ni dar ma pe ra ta ma na ku to ro tin di mama por car kero bi dan ni po e ma juma ra o to ban ni pole ki po ma juma ra ni chaka bi ma bu men an ban ki ki karu do bu men na na pole ki ma chaka bi chel ki ndo bo ro mu ri pa e na to ri chaka ki kera ti ti ni ri wa no do ne to ri chaka bi ro me pa to final na na ma no e ni no ti ge na chel ma pa e ma ta ko la ti ni ri ma no a ge ni ti ma no me ri ne be car mi ni na ti ni na ma ti ni no now we come in fixtures bi tok dina team kit nana to work karate ki yo mon ka ben radio na wa ki ne ber car mi ngeno no do rek wan do mo ko ma tin mon man table standing in radio now to go ber kin tin maka clinic ba na go ba ko no to mo no ne ma tin e ro mo ko to final kama ka no yang academy go go to mi ka ba mo no go mara ma ye chin cha bon mi fasa mi radio ara ne ne to mo go da chin mo chin a go chero penalty mi radio nana mono gemono ti mono meri ne beri kar ne na ti ene no tinne no eto jimin ko kan wor mo pat wor mo karan to mi dano wor mo kirno so do wa dogone to ni karo certu mo penalty mo beru gora beach e ko areo ma kichiro kana yan academy kabala ba a kichiro kana yan academy gol maraba beach e ko areo mono tikin to ma do certu mo ko ene no tinne no ki yumon a cup by radio mono I know now what he man in premier bedikar making a tete ni na matine no antu panier bene tika bino ikom chaba bunga ni ko mabe ni tika chaka chaka anyara man no bedikar ni ko fine ni chara ti ro ni ko fine bena tete ni radio antu hame ni tika bino ni matine no wa ka mi ni ki bakilo ni stable standing ki na no uchera ti chungara ti ito pa wole ito pa nyara ni na matine wa pa ni workar chain wat mana pia tako wakana mi bodi features ni video wanete ma chao chao bia kano kabala gud ma wakano yon akadi mi youtube ko ma kabala bukar mi charati semi final ni video wanete kano yon naite pipi bia ti kia kwan young star mwone kumchawa mara ma yubana mana bungane kome karu mpuk mariwa bia bia ti kumchawa pa no ngaro FC bima ku team makidu ni mabudwong ina na tine no karu team makidu ni aguta united nao man paulina SSNU wengi kika bia kumchawa pa ni o tiano mene na matini panyera e ni na dire ci ario no safe event be ma ko man pat woni plus e na ngori ka ron bene no ti ma ko ni ka ron pin be ma ko agura a pin no e ni na dire ni ba boro mi dwe mi abu wen ci ario ato na ti o cha cha beach mo ka ron ka ni cha cha ba na ya biero man ni tu panyera ke mo na fikcha sa ni na ti ni ba ka ti e ni matini so wa chiro mi trap mi support o dire do char ka manu to me be char mu mer tu ka beru ti e ni di mo char ko ta final semi final ni ngi ne ni do mu ba to char ci ber ma ta ko para ti no mo waro dan po ni no ngi beri ka ha beru chok mi na ngi mi u chok ki wen le wen ni ki ne to ni bene no en ni ki no go mo po ka ra cho cho ndano e ki ne ba ngi ber ka ti ati irwini pa la tena megwa la tit nuna makiluni umun Justin ma kibirika harmichilu ende radio waka kini wa charti ya unen kibirika bilika ratiba madrid ni ya kibwa akibwa na yudu reporti ya bina tini mdong na upasa ya mpira rio wikan waka mungu pa niyo charti ya gikana tatile radio inauli lumu mayaki chia abuchi lumendo pala mamagi yaki lao genda wada wa yega timo kikwela mabe kemano mo kiko madika time pien gingar chini maki miyori mutia kuba ene ni pema kudonko gingit charka mbo merika tiyo gero weng niyo pole wanano ujoma gamiye liku mono saibu wa kanani ujoma no kiti mtara kontrakta ene ni pole gi tiyo gero manok ere gini ni magoro wa tip ma ene kiti gira chiba pube uwego kene ene kubichana ba aba kivwa kiwaini mono tiyo kine bae buba pa wario kinar

nang radio 412 wati ki kana mecha to wen wa ko mete wonan ker metiga kar ker ti la kuntu mo megi ati mak le to tnan ko bertan go wati ni la to magi gam non bot ki mo akati pa port chelsea la radio ki mo nyane me kala modri ken ni la to wona ko na to mo be tiga ta tar mo la to na ki bot ti pa chelsea magi ne bi chile mara mi lan pam pi arabia ro pitch pi la to wona ni

babe mu jëm ci ñu lo ci patat nam da to na mère ci ci ko na gëndé wëlo ko ki borgé la ñu tuddé rek ko tuddé ko bi char charo ah ci sa kan po bari yop ki borgé mi gam la tuddé mëna pour car pour ci ko ñu gëtté ti la ñu rëdio ah mo no gën ma ti ma no mère yi ne bari car mi ngéna ti yéno e ñer ba ti mi ni kay la tetto car gi lo ko ti mo na mère lu tu ni ke mo ci ci mu gëri wié ba mo ra ti ñu mère day dox ci mu wël lu ma ci el ma ti bénen la ñu rëdio e ne wala bu ciane la dépp ma ko ñu ni mi kay la tetto lam ñet ma ko bu ko ñen ki bi doora takki ma ñu yéno ma neer na ti Makiloni ya tabo kiki Madrid makiloni Julian Alvarez yana na yu Roy chara tibo tibo bana mof ka muru makiloni Juni na tibo pat Newcastle United kubichana ni kiwari na kipo chini ukoe kumpa fe magario aboti makiloni nile radio tim pa manu yuko ni wale na funor ni yu abo report na mu report ka karakera tini arba tine no nenu kwa kanda ne na tibo makiloni Kustafa Nkunku na tibo pa Chelsea ma no tiga tuwa tilon kila mukane Pina tilo England chasinga eno mano nana tilo me big boti pa Everton unu kape bina mede kitu boti makiluni Fulham loka weng o chero siran ko chalo eno ni lokmano chalo kente ya pina mapugunye mkipi chelo radio mani hii ya tilo mano kumiri mame gini gamla tu makiluni bivide naba nunti ma gibaro chen tam gitu pe kumla tukuni ya tuwa ya kerdo mtimu ni tu mirgi mwane kumla tukuni dugu buru pewa kipi chelo api mane gira nana gimu kane Mamir Bitim, Mikil Tuma Pat, Radio. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Weng, Bechang, Gutuwa, Rwenge, Kumnatura, Chel, Matoba, Tiba, Manako, Natogo, Manoro, Chelsea, Mirungamako, Nirme, Gitani, Nuhil, Enda, Kumnatogo, Mao, Chasingar, Chelsea, Uko, Nadit, Magdalene, Lamin, Kamara, Weng, Bechang, Tima, Don, Maye, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Aginda, Ola, Hukadwa, Atatua, Matak, Polarati, Latoma, Tima, Rapier, Radio, dapat itu membawa batang kepada dia no sekarang magutu kiti PUBG Malaysia biji guna ala PUBG gora ri kontengwana wala kena tuwane kubachana wile cha sema tembe tembe mata kwa pelar tira ni radio e kama wene ene ko machala din la men na mal men la men kamara eriyo mio ansi na mario wa dinuma yingi cha tidon tu PUBG gora ri e kom tengwana radio Real Madrid weekend and game arba na Raj kibati pa Real Betis gola chin ikon tangwano wawo juzibu rio karo kimeo kwa utukadangi ma tekni upa moro makiloni Instagram wane tu wane pide mwache mwane tu umi charo charo pa emiro kile chin Real Madrid ka tuku UEFA Champion League nima digi chaka mangyot moro kiti makiloni Inter Milan wane tu wane kibati pa ena ikari is a must win la tuku maika mwate upewe bae bae unyore nyore ibi wako marbo ma tekni mwate mikirati ikon tuku pa Real Betis na imbario Tukena tiye enye pihom Kima tima nayo timu karati Kigawa gio Mono eneno gula chie Liku mtangwano Wago weekend enene Poro kilong Kitu baro matia kupera rati Yenge enlozi Tuga rini Pumane Tuga medika Tika chaka Yofa champion league Rani Pae mero mokme Arrega day Mero mokme kwere Mangara chile chile Mokuti Dungur bumege Milo yano Tuga mini Ano matige Dige No timpa Ita Milan Tika na Korea Madrid Ito kumi Yofa champion league Radio Latogo pari Madrid makiloni Kylian Mbappe ukarikilo kwa tini magani di nana kerni ngao kerni mbaba hindi kena ngao umiani kudilo ki makiloni balundi ho ko enwe wedi wakumbo mbini miki istor maikuwa na mege nilma ya tera bolo pia na mege nika armaa tu diliwa alo ki makumana krimi ki makumana tingi makumana muna yanki tuku warwara muna pia lo ki makiloni balundi ho imagani kerni ngao umiani kudilo kwa tini dokumele lo enwe ni penjo manjikiti ya karukany maikina watiki rafina yenge la tuguma kiloni la men la yamal wanti ko to mini gibe takara to men la tuguma kiloni balonde ho nyere ko ala jwa ni ene ne joma e mor gol le ge wen kare wal ka to tuguma tak ko tara ti e mor gol be ne pika ka to mini gibe dwong e mor be ne gol pe club me ne to be mar pol par po war ne kerni nga o mer do bere bere kar ne mo shere lo ge ma kiloni balonde ho ne radio Ari ke ndernyer ya karokan ikim jema mer gende bichar gende wono gima kiloni balundi ho wen no na kiti ma tak ma pelar ti bolu ku ti wara nyimi na nga manye bucharo chamo nga ma bucharo ti ki kubi mane balundi ho lai radio la tuwe pa Chelsea ma chowan la vid jema bi Mikel okara kilo ko wa ti na tuwe ma kiloni Adam Watton enemy na tuwe ma tuwe ma be ma tak ma pelar ti no inana chano bere be kala tuwe ma wa ti ma mege bucharo ko botin pa Manchester United Piyame la turu tiga maro charga turu timu kuno ekare ni umeru nyutame wa ya kukitipa Nottingham Forest la nyungario wakubichana turu ni waiye pito ni yom mbedeke pati makiloni Nottingham Forest mwenye tiyo weng mchirka turu banda wede chen makiwilo mwano makiloni Carlos Baleba itimpa Manchester United radio

champi dahilan. Ngayon at nilulim, wala ka dyan nini. Ulo di acara, wala nini ni Machalo Chulukman. Geru, mungkong mayot ko, mungki piyo, wichupe, Machalo Buki ni Kuomabe. Happy birthday, dumi pa dyan ni Kumbamente, Dok Paro. Piilo malo kaya ro pala po, kung niyo ko niye, ikit na tinubi acara, nipli po, wakulim. Mayot ko,

0: Miguel. Ikama ene beri ye la win radio. Hewa dari nye miyo. Gen mao mire enit kel kikel dore. Manu la chede. Ma eko mege chero chilo cheki chel. Manu. So delivery wajani mamani mega en. Me jami en nato ma yedong huwa ikomiku. Huwa kigang win radio. Kama wajani. Nye no mage fudini. Piyane la choa. Kamunani o manu enu ni pebino. Mbino kafudi beneno. Ukele lapi. Ni en manu nudong. Ikirpanywa enuni. Inang lani maki nyuare kere nudong po bit kikare. Manu menyuaro en. But we beno chal chinyo anilu mwedio. La cho ma en kone bino yini. Nudi ye en mbiru kila tiyan ma ene pikerini. Kacha guak bene. Po biye. Nga kiko mwa ubitime. Unu rama bedi ye en. En tau dak po bedo kikare. Mano me bedo. Nyo taking responsibility. Nyo mina ni gwako. Mano la pen. Mano unu en tikede. Mabene pe ngeo. Nga mano alkeri kine kare. Mano unu adam huye. Pe katich. Mabe. Che ena ye. Nga mwa mwadu. Waraga ma TV mecha mwa kamegwa ntin. Na malego ni kupeke duwangi na machin pichin nota biara biara nga na chela biara ria bich abichela bichela wadabit kikar mwame meotamke la mwema enima huye tia mwau chara chichungu ikine lok mwau kati ikum jani maentika kati kede nutika karu kede chalo aduki me ma enu liwin radio ya Dennis kachel kihazo ina ye waraga mwa biru kikar mwame na mwane na wakero wati mbota joma agente ka wini waito wakpengu pulu mipatpat wakubilgi karamu mimi utame ye
1: yes na wadu wadu pulu wata bera bera nga na jela bera wadu bicha bicha la bicha wadu wakumani ti ilu
2: apo ye jitwa
1: mfa manja nga msa haa
2: kuyaro kikini era bosko wana
1: Oh, jara, kini ada bos kau ni aja.
2: Enel lo, enel.
1: Berita.
2: Tiada aku tuan dalam ini mekong.
0: Yes, general. What do you
2: mean? Hmm. Apa dia cakap?
0: Hmm, general. Not working. Not working lagi lagi, apa?
2: Aku.
0: Yeah.
2: Tapi kita ni, kami ni minum orang macam orang macam

0: it does that.
1: Hmm.
0: Hmm. I'm not a
1: Kakari.
0: La may wane, ni jede kwa matara dana. E may nane kong doko blok gema pa yo.
1: Hmm.
0: E chak tergong ni jema kange e chergong.
1: Hmm.
0: Ti ane, kaw e mong e chor, ki lang fu doko dana si jene matara da.
1: Hmm.
0: Alis kan no, an tira chan, ki alis da rongong e chor, etaka mame. Tira, ki no, chor ma u nore wain,
1: Abichel, lakay bet ke kare mano may miyo tam maka kawari.
2: Yung nga daw kita yung nga wajay kami wala ina ni ma ero biru.

tie ket na weche in be ba ber pamiri ni bero fwayo bae jomga wuto te nao kada mjoma gang ti wadno bia mwe na amini koni waki gani gima nchi mwe na kong eo teo polis koni heo nite ya kichiak